Dumelang dumelang machubana kinakola yare na utitirute Fonso 3.8 FM. The station that listen to the people adumisha mwiki mapula tlore ya maponya. Se tlore lo saka sirodi kina mwotli diwana nula machubana. Aga labana mapimpinya naka. Aga kinakola ruwanotlo hoche di koshana. Di kanegelo li machubana padima. Kakilewele shupana kumula ki 10 or past 9 mapimpinya naka. Bakantoro nyalita batlo ruwana. Buti mpa ke mo ka sisi Pamela atla wena ka power button le pimpinyana laka le honu le ke di 15 August 2026 ma pimpinyana ka ke go mo gotse ka koshe ya maya capsa the small but must be happy muntwami yelo sisi mapulo ringi must be happy machubana are thagaleng re be mo le thabong mapimpinyanaka na wena uthabile na wena uthabile le tshubana laka na wena ukipsinekeng kwa skolong preschool daycare goba primary school tla o botse se se mapula a ga re bane le honule wena wa rola se se mapula o rata go reng

0: tse e o go pepe pele ka gore nge se simmapolare, how are you today? Wena o re fine, le tsogile ga botse. Ee, go bolela wena le pimpinyang ke a go bona mo gae gore wena o dira ka mafolofolo. Aga le honu le mapimpinyang ke le soretse macho bana phadima a dira tja bomase botsana. Wena tlhoetsebe ka mogono se se mapula wa balata.
1: ABC, KTV!

Ma baby, hello. Motho wa ka wa pele le moya le maswafo di glena le mogolo le malana. Hello. One rata go ba one yo sana. Ke se khalo wa tsa manyalo wa malo ba le mabane. A re fata ba tsheka ga salo ma sare de 3.8 FM station that listens to the dumela. O tshe pedi tsa go fisha tsa melo re tsa dilo hono fa be re so re fa yena. Skalo wa maloba le mabane ke DJ Skalo wa maloba le mabane pele yo go le go shagagwe yo e bitjwang gore la dimolongwana go me wa e go go shagagwe wa nrata go ba wa nshimishana ngono mputja lo re ka nete na ka tloga go go rata ka lerato la nete 103.8 FM station that listens to the better fala ga na le sumi shupa la metse tsuli bile fala iring yela ya bo le sumiti Jumela marati mmogo le mothegi wa Salemo ya Saradio TV 103.8 FM. Nna ke nna le swika la Salemo ya Saradio TV ke go tlisetsa thui. Lenaneo la go ekgetha ko dula mmamorato le bitsa gore ke melodi ya Solwane. Ya o kry-e o lofa lenyalong fa o itse o rokiša morokišo mo botsana fa o šatile makeup o mo kaone kaone. Ba re a re bineng fa we wena ore o dula fatshe o re o kgotlha-kgotlha le phone nke le botšhere ka fela bedro go diga. O se re fa le power bank se le mogwa ke fan ntho le tsorang mapula wa ke ngao le tsorang ngao se mapula ho mana le bibile mo re makeup o ska tologa mana nge ba thoba bina le no no emelela fa u bine mana o ntsheka ga matontse mana o re marry me mo hlo mo le nyalo ka no jwa le nyalo mfa o ka no kerela motho a gago nta putana ya gago bana ba go dumela DJ call me marry me o tloka fana mo kopane dumela

0: koloi ya se latla ile a senya fa bophelo Akumba Music Production lena la go la go shelbi jo koloi ya le koloi lena la go le bi jo koloi mna yeso se le bian
1: a o tshela o tsere o tsela lena lena la go lo
0: o tsaya mara re la go la go saka sakanya
1: ya
0: o tsela o tswara
1: a na re thola botsere go tsalela
0: na ke nale ka molato nga na khoshi ke ne bo tshore majejing a marara go feta ba no go le jwa mara ka re ei a bebe ga gola ma bebe ba pola straight
1: wa sa re gene gore motho ba kroche bela ber le bai mo zile ei a di re ke boya
0: a be re ke boya straight
1: ya di be le boya
0: ke no ke bo tshore le re tshware jeng ga fa le ona le bijo re ya khona
1: a ere ko leboge boti poputla ga mo go le batheletse ba Radio Tef Elena the Kellen Babe of the radio ka mokibelo la no la ria gona mo ile gore jetjela le gono re ile ba le setlhopa sa UL Gold Ball morago gore ba thope padishano ye ile gore ba ba itsene tjona fa le Durban gore ba botsa rena ba gonne byang ba tla ba live gona ka fa studio o morranya na fa le ke tlo surprise motho ya ona le motho ro like ke tlo mo surprise ka kgwedi ya bomma ke le ga ire molaka le ja mo moyeng mo
0: ya
1: kgwedi e botse ya bomma ya
0: bana ba go ishi nena no le a thoma iringe la balo sumete wa fihla ira balo sumepedi re ya gona ka re ga sa le mo sa re de tefo le bile fitle mafela nena no le bitse eng gore ke melody ya sona bana ba go ishi shala mo dira dira ta le ba keng e e latelago ba ga masongane ba ga motlotse ba re jele ho nufa go kitima mo khwa le nyalo man agamo wefa batho ba ka fa ba masongane o joga fa gi ya ne ka fa ba mo lutse nego butsha re ba joga ono kre ba itwa mulejo ba joga mo ba thaba ba kwatsaneni
1: a ba hona ka go lobeli
0: ba hona ka fale
1: a ba hona
0: ona go shishala botu di lana no ga botse
1: a botse
0: 103.8 FM station that listens to the Pulumala Wulia ka ra ga selemo sa radio tefu shalambotse bye.

Oh yes. Wena morati le motheletsi wa setishi sa gago rata batho. Radio Tefo 103.8 FM. Ana ke go dumedisa khutlo tsenne tsa lefase. Ke le thapelo wa ga mashita na stolo sa dikoloba moshimana le ntjola pikoko. I'm the Kellen Babe of the radio. A ka me kibelo ke re ho sa ri a gona. Ho sa mo kibelo. Yeah. Re ba thaka style le gona. Akrika metla ke hoza mukibelo hoza ri a gona mukibelo. Okay. Oh yes. Yeah, ho me motheletsi ke ja go tsa sebaka se. A ke le boge ba ba fitile mpele ga ka ke thoma ka ola boga. A botimpho ndi mo venda. A gona gore ba la ditaba tsela tsa area le semete ka botlhaga le botswere re bya go makatsa. A ho me re a thaba go tseba gore na mona ga nge re pelang go yona e ka ba di ntsha. O e bona taba yo. A go me morao nyana fale a o khormeditse ke bobotipuputla. Ya bobotipuputla ba re file nana le la melodi ya solwane. A ga botlhaga le botswerere a bya go makatsa. Ya ba ka gwa Yesu gwa. Ke mo lobedi le bona. E re nyakile re apa. A go me motheletsi ka ba ka boya ka go topela mollotsana. Go tswa go Nokwazi. Le trompis. Dina le jana e le ruri. Ba etla gore na ba re le lezela. Ke a tshepa kwa meketeng e mentši. Koše e tloga e gagaba gobane e na le maatla. Ya, e na le maatla. E monate. Go motheletše gopola re ka mehla a ke sepele ke le tee. Ke sepela le kgošigadi ya sealemoya sa gago e le ena se se aniki wa mabotsa jalo ka motsweletše metšhineng. Ntle le go senya sebaka le go senya mokokonyane e re ka go botsa gore na ka mogare ga lenano la rena la re a kgona re ile o di tsamaya-tsamaya jwang le kgono e re ka go botsa kere e tla re ka metsotso ye masomepedi ga go tswa fa le iring ya lesometee nna ka baka e tla go amogela dinkgwetse dikakapa a tournamenteng ya a gold ball ya ke bona ba kgonne go phagamiša sefoka sela sa UL kra sefoka sela sa gold ball tournament lenyaga gona fa le KwaZulu-Natal. Ya re lo ba revolution le bona a ba re botsa gore na ba kgonne bjang a ba kgonne jwang go phagamiša sefoka sela le gona bile sephiri sa bona ebile sefe maraonyana mo ka metsotso e masomepedi go ya go e re yela ya lesomepedi re tla ba re surprisea mosadi ka kgwedi ya basadi ya gore ke mang motheletše dula komana madula ba pele o seke wa shuta gobane go o ka shuta o tlo tlhaela ke mabose a re na le ona re ya kgona ene e le seo le gore keng se ka tle sa nthabiša ene ona o ka se se thabele wa e bona tabeo e re ke fetenyana ka fa ke nometse motheletše nna le wena re tle re ikuke pitša re ya kgona se se ya niki a tla re tsweletse ka bothaga le botswerere e re ke tšee sengwenyana.

0: Okay, all right. Wena morate le motheletsi wa Radio TF 103.9 FM. Still sa sa hotel ja batho. Yeah, o sa dijelana. The Kylian Mbappe of the radio. Kamu kibelo. A ke tsi bor wena o tla go lrata le go feta lana le la. Re ya gona. A re tjola pele re nothing about us without us. Mo le gore ke sa sepela le yena. Sesi aniki wa ga mabotsa. Ke kgoshigadi motho. Ya, ska mo nyatsa ne, ska mo nyatsa. Ya. Ho motheletsi ka ke go boditse. Kwa morao nyana ka re ke tlo ba ke na le di kakapa. You know, di nkgwete. Okay. Ya, se le gore di khone go phagamisa sona seboka sala sa. Goal ball. Ya, ele gana ge ba se tlisa gona mo sekolong sa rena sa University of Limpopo. Oh, fine solution for Africa. Okay. Motheletsi ntle lo senya sebaka. E ke nyao ja sebaka se. Ke ba amogela ke dumela.
1: Tobe.
0: Le kae?
1: Rona le kae na mogashi.
0: Ah, a ne na rona. Re botseng gore na re bolela le bomang ba o tswa mo kae.
2: Oh, Thobela, ba theletse ka lena ke mashao tsa blessing. O tsana na moyo ele o tswa kwa Venda kwa.
0: Kwa Venda go.
2: Yes.
0: Oh, ba kwa amba.
2: And kwamba.
0: Okay. Okay. Yeah.
1: Moke khote karabo wa go tswa kwa go la Genfes. Ba theletse ba ka no ba bang go pola. Ke la wile wa interviewer. Lasting yana.
0: Di beke tse di fitile.
1: Yeah.
0: Mothomwe gre thoma fase. Ke thoma le wena ka. Aga. Ape lila le tsena moki. Are tshe mojole ja ba mpucha pushe ngwara. Aba so se goal ball ye keng e ra lo kiwa byang. Are thoma fase mothomwe. Re tshe mo motheletse gopo ka papadi.
1: Magashi goal ball ke sports se lo re se dire tshe rena di fofu. Se raloka ke batho ba bararo teaming e ti sona se ralokwa ka polo e le gore e na le boima ba dikilograma tse ti fegelana pedi ke polo e boima yone e le gore e na le ditshipi ka mogare tse e le gore di tlo ria rena dibapadi ore re kgone o kwa gobane re bapala re thibile matlho. Le motho e le gore a ka ba bona ka tlatla ra loka sona sports se e fela a tsebo gore o tlo fitlha mo a thiba matlho a bapala a swana le rena e le sefofu le ya.
0: Okay, o re se se anekile ena mona a ka tsena.
1: Ee, a ka bapala le ena. A ke bone molato.
0: Ya, motlho mongwe a re le ke o phosholwa lentswe le la re re ke kgwele, a re no re kgwele.
1: Yeah.
0: Yeah.

0: Ya mohlomongwe a re thome fase o captain ya sonas setlhopha se sa UL Goalball.
1: Ya ke nna captain e le gore ke beilwe ke captain ya rena re bia ka ngwaga, ke nna captain ya ngwaga o wa 2020.
0: Wa tsa ke ile ka re ke lebeletse setlhopha sa lena ge se raloka ka bona botse ka mogare ga setlhopha sa lena, like le gona bjang goba ntwe tse jalo ka setlhopha.
1: Motheletse le mogatši ga go bonolo gona, mara ditlhotlho ba jele gore re je lokisa jalo ka setlhopha re tshwarane.
0: Ya
1: nka no re jao.
0: Oh, ka baka la go tshwarana le go šomišana le ya gona
1: ga gona go lokisa ditlhotlho.
0: Mbotse like ke nyaka o botse motheletse gore na go bile bjang a botse ka kakaretso gona fa le KZN.
1: Kwa KZN motheletse a se go aba bonolo ne a se go aba bonolo ditlhotlho ebile tse e le gore re kopane le tsona ditlhopha, re kopane le tlhopha tse e le gore ke tlhopha tse batla mogašiang ka go botsa ebile tournament e boima kudu ma
0: ebile boima
1: kudu
0: ora re ba ka re le boele gape ora re
1: jalo ka ge re le setlhopha seo se swaranego ka lerato le go rata yona papadi ya rena ke nano gore re ka kgona gape ya re ka kgona go boa le mogopo o mongwe gana mo gae yunibesithing ya Limpopo.
0: Ke nyaka le no botsa motheletse gore na le ralokile le ditlhopha tse dife gore be le fetse le thopile sefoka se sa sa Goalball.
2: Thobela kwa KZN ralokile le Tshwane University of Technology TUT e leng mo Pretoria, batho fosho ba e tseba rena ba UL ka re la re tseba ra kry-a 4 bona ba kry-a 3
0: okay
2: re ba fetile ke di group round tseo kore go Goalball o na le group round le di quarter final le di semi final le di final. So eri ri ri awa ra fita ra qualify for your quarter final ra dlala le CUT Free State yelo ri betile 7-1. Yes, and then ra qualify for your ase ari se ri felele mo
0: okay
2: ra qualify for your the semi final ing mo long ri ra lokile le University of KZN ana kwa ba ri bidi jang ra fetse ra betha bona ka 8-4
0: e bana abele alomos
2: ari fetse ra ri final ari se ri fetse
0: okay
2: anyere le kolo mteleje ri kirile semi final ari fetse ra ri semi final ra dlala le Mbilo Giant Killers and then ra betha 4-3 ke ge ri jang position 1 kwa KZN.
0: Wa tsaba le tloga le batshwara thipa ka nnete ka bogaleng le tloga le wedi le tloga le yo le dikwenkwetla e le ruri motlhomongwe pušongwe nka e bušang gape ke re ke papa di fele gore like e le šhaletse enong
1: magatse le batheletse papadi e le gore e re šhaletse enong ebile yona papadi ya magaolagang mo e le gore re kopane le sona setlhopha sa Mbilo Giant Killers ebile papadi e boima kudu e le gore amagashi esa ebile papadi e boima ya di buile kudu
0: asale nna ke duma o ka rapeng ka ya ka tsena
1: kabambape
0: mona
1: ya lamoretso magashi lamoretso le batheletse ba ka tla le bona batla ba re ba re bogela letšatši ka letšatši re practice mo holong ya NCH ka metsotso ye 30 go tswa iring ya bošupa mathapama la bone go fihla amen mošupologo go fihla la bone ya ke mo re practice go gona mo
0: wa tseba karabo ke tloga ke kgantšha ka lena kore le riemela botse gona fale tournamenteng tse tša Goalball ke kgantšha ka lena ke tloga ke kgantšha ka lena e le ruri ka baka la gore motheletse motlhomongwe ntwe le gore like a kano ba a sa e tsebe ke gore le thupile sefoka se ka tatelano ka bolela nnete
1: ya re se thupile ka tatelano le ka kgwedi e la mopitlo mo e le gore e be re le rena beng ga ye re go no tsiya gana mo mo university ya Limpopo mo.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Wow. What's up? Enga celebrate le matso ke tla ba ke na le mona. Re go no betha matso.
1: Ra le bo ra le bo mama.
0: Yo L Gold Ball team.
1: Yeah.
0: Matheletsi ba thoba re emetse ka botlhaga le botsorona. Motlhomo ge re feleletsa ke le ba ntsha putshwa mafelelo. O duma o bona mmusho o ka contributor byang mo papading ye ya lena ya Golbona.
1: Eh, magatsi le ba theletsi ke putshwa bo ima go di eo e fela Golbona sa le papadi e le gore batho ba itseela fase.
0: Ah.
1: Like di sponsor ga rena le tsona re no raloka ka lerato la papadi e fela a gona moputso ka gare ga papadi e ke so re dumang ke mmuso o ka phamisa letsogo wa ba e le gore o re kry-ela di sponsor ra kgona go bapala international gobane le gona ditlhopha ka kwa go la bo China bo Japane tse e le gore di bapala yona papadi ya golbolo e fela mo nageng ya rena ya Aforika Borwa e sale papadi e le gore e fase kudu man e fase kudu mo e le gore go a nyamisa mo e le gore mmusong ke o ka dia sengwenyana ka taba eo
0: o ka tsentšha letsogo mara thego le humana mo UL mos
1: thego yona re humana go lekana re humana go lekana mo mogae mo university-ing ya Limpopo ke batho ba e le gore ba re supporta ba re thega dinyakwa tsa rena ke tse e le gore ba di tseela tlhogo re hwetsa sengwe le sengwe seo re se nyakang
0: karabo a gape le dipapadi mmogo la tseba ke tloga ke tlhomphegile ke tloga ke thabile wa tsa re keng ebile ke rola kefa le lerase ke apare e le gona ge ke le leboga e le na the killing pop of the radio kere le lue le bagala
1: re leboge mogashi le batheletse kwa gae kwa
0: se sene ke tsenyere re ba join ya mutheletse e be le bona ba UL Gold Ball yo ba ile ngore ba khone go boya le sefoka mogae le gona ge le re re khantsa ka bona re petha sefega re wa tseba keng re batho ka bona mutheletse ke nyaka re ke tsiye sengwenyana ya ke nwe metsinyana ya o ile bona ya re tsiye sengwenyana se sane ke are go ge sengwenyana ka

Oh yes. Wana marati le motheletsi wa Radio Tefo 103.8 FM ka mo kibelo bana. A go motheletsi. A ke go topetse molotsana fa le morago go tsa go Mlindo a etla gore na are mablessa. Eish, ah bana. Ba mablessa bana go ra jela Mlindo mosali bana. Ah, mara gane bana. Gane mara ba tsiba na keng mara bana. Mm. Jela Mlindo bana, mona o tloga molato so mosali. Ai arets. Ya, go motheletsi gore yalo. A ge le na thapelo ga mashita na setlo sa dikolobe. Mushimona le ntjela Pico go the Kellen Bape of the radio. A lesa si aniki. Re motheletsi. Ash. A pe kena kwela man. Kena kwela. E ya gore nna le lena lesa si aniki. A re a tlhogane. You know. Ya go meritle re shiele pa le ba le nana la. A Radio Tefo Top 30. A bela wa re batla ba re gatsa batla ba re petha ka melotsana ye masumetaro ya bina mo sa khuje o wa fitlana lona gape re tlo kopana gape na go latelang ga ile modimo a mpolokele wena di tshofatjo tibe ka le tlhakore la gago sengwe le sengwe se nyoka go sepetlela se fitlellege a bae modimo wa go rata.

0: Radio Taf Sports Updates. Sports Updates.
1: Radio Taf 103.0 FM se sendotsi sa go theletsa batho mo le goreng o sa le gona ga ba le bile bethile metsotso e le 10 go ya go iri yela ya bone mo le go tla go fa le goreng ja dipapadi a DM ka sebopego se se feng.

ga ba le gore lebeletse dipapadi tse le goreng di tla ba diralo ka tšatšing le legono tša yona Betway Premium P ya ja Betway Premium fixtures today tšatšing a legono, ga ba le go tlo go thoma ka iri ya boraro Kaizer Chiefs re kgatlhang le setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka kwa FNB Stadium. AmaZulu featuring Sibuelele FC yo ba diraloka kwa Kings Park Stadium ka seripara go tswa go iri ya botlhano. Jona tse le goreng tla ba latela Sekhukhune le Polokwane City se ba diraloka kwa Seshego Stadium. Ge re lebeletse tse dingwe e le goreng ke yona Durban City yo ba diraloka kgatlhano setlhopha sa Richards Bay jajing la lehono ka kwa Chetwas Stadium. E nngwe gape e le goreng e tla ba e raloka jajing a lehono Millfield Kruger United e tlo ba e raloka ka iri ya boseswai. Go sa tshatse le goreng di tlo ba diraloka Chipa ba e raloka kgatlhano setlhopha sa yona Orlando Pirates. Go sa sa ka iri ya boraro le yona Tex Galaxy yo ba e raloka kgatlhano setlhopha sa yona Golden Arrows. Go sa sa ka seripara go tswa go iri ya botlhano mathapama ke tse e le goreng o tlo ba o di letela jana Betway Premiership. Gape ebile re lebeletse le goreng setlhopha sa Banyana Banyana se ile sa raloka le setlhopha sa Nigeria mo e le goreng South Africa ile ya kora noje pedi mo e le gore Nigeria ile ya ba le fela ga nako mo le goreng skipper Refilwe Jane made it 2-0 ka motsotso wola wa bo masome supa supa ka nnete o tloga a re bontshitse le goreng aowa kenang kgwete. Ebile re mo ufela pele re tlo ba re tsena ka re ga seripa sa pedi sanane le khila basa ke bokamoso bonana le khila rena le basa ke bokamoso le gare le sa kgatlhampana ka morago le goreng re go botse le goreng ja dipapadi tsatsi la lehono di tloga di eme ka sebopego se se feng.

0: Rere tefa no tre phone re fam se se se no se sa go thile ja batho mo lo jeng le hono ya o sala gona ile re ka re ga seri pa sa be di salane le ke la ba so ke boka mo se bile betile ya mesuso se swai go jwa go iri ya bone re ra fa kosha ya jepe dira fa hope tg ana le banzi ba re ba yeta ra ba ka pera fa speakeri are vat and set legend africans wa letse ma mahlatse
1: ya o ke letse kholo fela
0: o ka le consider
1: ya nga le consider kholo fela
0: ha re tse ruri mo ile gore ga ntse o ka checka mo University of Limpopo iska re University of Limpopo batho ba bantsi ba ile gore ba di university ba karaga le nyala africans ba karaga vat and set o kra bang ba ire ba ishumisha le gore o checka le gore motho o dutseng le yena kwa male bana gore go ska re go tsene karaga le nyalo shetse o kene wa se bone gore motho ona kwa mohuta ma kra le makajana kwa pele so ba bangwe ba re keng go botlhokwa pele gore o tsene ka karaga vat and set pele mo a se kholapo mahlatso tla ba rutswa le goreng jajing la lehono not jajing la lehono ka re ga seripa se ke sa betsana la baswa ke bokamoso ke di fitse le goreng o tla ba o di letela
1: aga batheledi ka gare tse ba rena le kholofelo re se gona mo ka re sona station se mo Radio Tuff ka gare re mo siripeng re di sa polelo ke re ka go tswa siripa gare go tswa iri ya bone re ya go boledišana fa lwela mogatho wa dumela ka ge bona batabana ba thuša baithuti ka tsa go apply university ka go tara goša go ira botlhano re tlaba re na le kgolofelo re ba letho go boledišano go polola gore e monano la rena la baswa ke bokamoso mokibele molemoe ke ra yona ka metsotso e lesome go tswa go iri ya botlhano re ba fa motswako kgolofelo
0: ha ke jele gore o tlaba o letela gana ka moki e go siripa sa bele sa nne le khila ba sa ke boka moso re tlaba e bile ya recorder thugo chaisha mara e sa le kholenyana re ba re fokoshe ya mavilos a re tshehlana.

mabotho a fitšharile DJ le Coast bare bitsa molatsa ke koše le goreng re tloga re go file yona ga bjalo bana mokgwa sa ke bokamoso gore le thefane o tre a pointile from tšhisedinosisa go theletša batho ya e ebile nako ebile ke mola gore matlhatse nne re ba tshepišitše goreng re tlo ba fa motswako wa go fitšha re tšhidulela mmele ebile re bina oba re bina kudu ya ka nako sa fetsego pele ebile ke tša sebaka se ke lebogele ena wa rera kgolofelo wa ga se letiša ka ditaba tša e re ya botlhano ka ge le goreng be re go tshepišitše gomme o phethaga ditše etse le gore nna santse a re fe tsona gabjalo re tlo re go fa motswakola wa rena the much anticipated mix of the day ke tshepa le dumele goreng o tla iphina ka one.